0: Bokele,
1: patron,
0: yaka na fimbo. Bita langai nyankala kata yaba mumbe oyo. Na pekisi yeko sambela azaliko yokate. Beta ye fimbo. Ay, beta. Ay, beta lisusu.
1: Ay.